aho sa pateni awa ta aho sunne wa fe wa ono ko o sai fa fa ho kwa to ai polo kala matala ngong le dei ai wa hanga le tutonga from a followed by meridio to triple o em hono da itali le dei ko to be mo to shi da ko hanga tonga wo ngo na to hanga e a be hanga lo be da polo kala ma ko ya e fi fini u fa la shi ka to le ga le ka ga ma mo to le mo hanga o mo ma hi o fa at fo ka te mo to le a pi ho kwa te Mo tol ko to ape fanongo eta polo lamani eta pa kolo pe to ta pe i he ngalu ya pe ko ngalu ope ta fo fo dai be he to fanongo to ta wa si mai a fo kolo ko ni to ang be wong le dia to eta polo lama si ang hello to pung hello to fa pe ko ki mo fa hin a fa ngata a fanongo anga fanongo hi fanongo pe mo fi mai dia to ano fu ya mo ngai lo to mo ngai lo to fa ri tonga ula ke ta utala ngo le hi fe fini ma la fa ai ki o ya honi fa ho ga tuya e hi ta re ki ta ko ya o e po tonga o e ha ko fa ka li si ya ne se mi si va ya mi fa ngalo tu ko ya o ke le si ko ngo lo ki ya ta utala ngo le ki e fe fini

0: to a pen ai kaunga api ke na womi o lotu he fare lotu ko e ni tau tari tari re rei a ki na utol ko to a pen ok na fie a fe mai o lotu ke o tua mo kumi ke ene mo oni ok a ta hono ngahi matapa ke na uha o kau whakataha i he lotu fe ohi mo e whakafetai koe ahoni o tau wha mo oni ki ho mo hoko ko e kau se tuata re rei o e koloa ai o tua. Pea ko e toki mo oni re vaia ai hingoa o e whareni ko e aka i he tui mo oni. I he ngahi aho si i mei heni e wha manatu ai a ki ai tō wholofola e tamatu i tupo wono i hono wha ilongai ai senturi ua o e lotu i tongani. Whatawange ke hoko hono whamanatu e senturi ua o e lotu i tongan, ke tau whakafo ou e tau tuku pā ki a kalaisi. Tau hoko ko e kau se tuata whai to tonu i he koloa ai o tua ko tau mau. Ko e kau langa loto toa ai kaha o tonga ko teu teu e o tua. Ko ngata he airea ka i kai ngata e ofa o fatu.
1: Tuai siasi, kama e kainga halau wabe, muktau tol koto peu tau hieni, whamaro lah apit apit, e kloa koto. Aka ihe mooni, ko sikau ia aho, lahe aka he mea noa ia. Ko se tuata, ko se tuata ke whakahoi fua, ko se tuata Christ mono finangalo. Malo e mau kloa, arau wabe, mou puke kloa ko ni e tauia ki o mou whare lotu. Tōna mou toi ho aka hamea kehe, mou waka aka pehe mō ni, wahita e mau kloa. Pamalo ki e, pamatala ko whai e skeitari, ki ngā ue, mō nau pito, tau e uofuru e tokonaki, mō teu, a koen ko tau i kuna, ko whamaro ta bit. Si ngāwe ko tau pēu ko whai he tu funga, e māki mō tōru kau tanga reiki, mō ki toi toi mai he tau i ua full koen, ka māsi kau fineiki, ko mō tō rahi ne, e aho ne whai e viso ne, ko nau mō muatu, e maro mō ihene kuna, maro e ngāwe, tau whawhitai ki o tua. Tuke tau whatapu e wharen ke hoko atu e tau i loto o whai. E kai ngau hawa katolo si kai o ma e kai ngau harawawe. Harawawe mo kataka o momoi mai o mo ngawe mo tua piku mo tolu harawawe. Ko ia kai pe mea programa ke mo rau pea momoi mai e ngawe. Rabba bebe, rau. Whatenga no wā tahine princess, koe api koe ni o ku tauhingoa pē whakataimi, koe api o e senturi wā. O tige ke whakatapu ia. Ka kukore hara o wāwe, ke nau ngāwe a ke ahone. Koe o kou pēhe, whakatapu ia i pē pē moi api, pē mao i pē hara o wāwe hono tauhi. Koe api ke ape konferisi, ka koe tauhi, wai kakato e harau vare. Tika ke faha fatongia konferisi ku nau kore, ke faya nau fatongia, ke tau lotu. E tua maafi maafi. Haka ihe tui, ke ke tāpua kumai. ke maranga iheni aho finanga lo ke maranga iheni ho folofola mo ui petu koe fare koe ni ko waka ihe moni koe lataanga koe mooni aya fiona koe mooni oku rau i taniti koe mooni oku tangata tabak mai aka ihe moni ke faihene ngahi o wau top tapu koe tauhi o tua pakpak yo e maa Tufutufa e ipu e tata. Ke akone kina aki, ai tui, pe whakatupure kina ai, ai wharala ke a fiona. Tāpu aki mai a aka, ye moni. Ke aonga ke ngāhi whāmiri. Ke paptai suheni e nau whānau. Kui ke akone kina ki nau tōru, e ngāhi tō onga, moe tuka atirini o tui whakaistene. Ke whakaari ari kai nau tōlo no re lei. O tōanga mo ui o wafe mihe kovi. Pea mo whaile lei. Ke aonga ke whanonga i he tui. Pea ke aonga ke tauhi lotu o whai. E si kai ngani ki a fiona. Tāpuak mai a buna. Ai hou e ki ka mai se tuata. E whai whakaue. Toe toe ngai ni oe kau viso ne. Kwa munuia mai, kona au hala whanonga, pe tukoi beke na waka ihe moni, aka ihe moni, pe aka ihe tui ihe a fiona, te na uhoko ke kau se tuata, auk tō nunga mō whinangaro. Mea e na uik, tāpuak mai me whadahangani, kau whaafe, tau mai whahiwa, kau hiwa e waha koloma tua, mo ki mao dolu kotoa pe, e ke tāpuak e, kotoa ki mao dolu, ke mao mau ho munuia e a honi, Pia fai pio tā ngātā, ia Sīsū Kraist ko alo, kā ko māu whakamu ui.
2: Ono ke au māono, ono no āono, māu kātā ika mō mehake, tau iwa. Oe ko ngā ue tū ke mōa, ke au a māu he o tūa, e tāne ngai o whakia te au, e tau kutua.

0: ko jenë qafë do luaj o tua. Tonga, fënua mënu ia, këtu aga shkoka. O ka fio, jë tau lotë lotë nga, ke faje tau hu, jë lotë apasia, më i lau marje fa fitai. Këvi kë kloa më ikuna, këta u ausia e honi. Tapu bëmë haka i hitu i moni. Tapu dajne bises salode ma fleo, pilo le tuita, fa fklang lang jo e honi, lo tuita, kama mu fare. Tapu jo buna, kama hoi jo e kaingan, ahi urakai kama iloa vailara. Kau majaki o e lotu, kau fafonga e konfensi mo mua mai. Na dolo ngawe ke langa e siasi, pita moana kau ma e property manager mo hien, maro e ngawe. Paifkau e pot ngawe, ma e se tuata, ma e kai ngarot, paifkau pure o kolomotua, kau ma e kau hiva. Kau hiva maari e koina e vahe kolomotua, pa malo to bitu, malo hiva. Sabke profesa na asilipa kauta, ka maak mo tolu ku raumai, me ngai funua kau ngabi, me ngai kauta, te ngau yaki, pia moi konferensi. Tuke faha tau ki yako nak nou nou. Tau ki halawa bebe tahine. Tau tō mai ki hala wāi. Porofora e ahoni, koko atu e fomatala ki hono hinoi e sisu aine kauako, i te teo ke whekau iat ki nao tōru, te mbranga e kōsperi o e pureanga o e otua. Tako e whakatokanga aini o e ahoni, Owa te mō manawa he, kia rikina o tōru, he wikai ha mea kua fufu e tae whakaha. Pe rilo e tae ilo. Ko mea kua tala pa uri kia rikina o tōru mō whakaha aho. Pe ko mea kua whana whana aki kia mō teringa mō whanongonongo me e tua whare. Ko e whatoka ngā. He te nau mu ua, i ngā hi whakatanga, mu ngā hi whaingatā ki he kehe, o e tala whikau, o e kōsperi, o e pureanga o e otua. Tako taim koe e haki mai ai, ai haa haa, o e ngā hi whaingatā ko ia, kono rea ene, o e mana wahe. Mu tui aki atbegi mua, he tau mai a ukiha mea ea, e fufoi, e puri. Mea katope, iai beho no taimi. E iloa, ae rilo, e tala he aho, e mea na e whano he pouri. Pe whanongonongo me funga ato o e whare, e ngahe mea na e whanawhana, mouhinga, ki whanongo toko taha peke ai. Ko e fu mawhai, mo e fu iwi e ko speri, E whenga e kau whakatanga ke nau tanu mo whakapuriki. Pe ka pau te mo manawahe e ikuna e whiri te mo longope, te mo longope. Ka e kaina ke hea ae mōnio e kōspiri. Ka pau te mo manawahe e rome kina ki mo tōru e taofio mo wala ki halea pia whakau kau. Pe ka akba mo e kōspiri. Au kuhingai, ko mō whikau iatu. Oi, oi, manawahe. Manawahe, mōre whakau gau, mōre taimi, i ka iro e mea au whai, i aku he noa pē kau tala whikau, oi kōsperi, oi pureanga o tua. Sāmena lau e honi, pēpē sāme, nai taukai au, nai manuki i au, Nā ku mamahi ho whare o kai o osi au, Pelko te aonga mo auha. Te tauhi ki o kotoa. Toko mea koutoa ngā sisu ki ako ne kine ne kau ako ngā. E iai e taimi, e tau kaya ki motoru, e lau i ki motoru, e lohi e kina ki motoru. Pea taimi e manukia ki motoru mbu, fai ngā hirea keke. Ka motu ma, o e mana vahe, o e mori ho mou whakau kau. Ko e kau talafikau ki motoru, o e kōsperi o e pureanga o toa. Tarabesi isu e konga e kōsperi goeni, a wikai mahiri hata māko hene whaiako, peha pōpura hene eiki. Mea kou inasa e whaiako, inasa e tamāko. Tatau pē, whakatanga ie, whakatanga ie. Lohi e kina e, lohi e kina e. Ui asi isu ko prispupe, bea mou a manaki, e ui ki motolo koe hako e whangate volo. O peheho mou lomekina, mou whakakarangata, e mawhai ki mou whai maranga e kōsperi, o e pureanga e kua. Whakatanga, kai o e manawahe, o e manawahe, koe moakse asi, nai, Hokopeki a sisu, hawaipeki e kau whakamafora rotu, haumaiepeki tongani. Ko tam whamanat koine tau o ngai rotu, oku fufunaki ai, ai mea nai whetauraki, pe moe kau misinare omi rotu ki o tau whanua. Nai talau whakase tane rotu na o maimuia. Nai talau koe, Tutu koe masi ouro, koe mana e te volo, koe mea e koea, koe mea pēmi pulot. Penakai whaingo fua, ai taria, oi kōsperi, oi pureanga o tua, ene tūta mai ki e whanuani. Whainga e tāwhitu hi wafitu, whainga e tāwha luoua, nai tuai. Te koe hara whanonga, oi kōsperi, oi pureanga o tua, e whakatangai. E iai pēo no ngāi whawhia atungia, pe tuk tālunga mō hokumai, e tāwaru aono. Pe auk tau kātoa ngāi e tau e uang e au, taini minzes, au kai kuhi ngāi au koe kātoa ngāi sias, koe kātoa ngāi lot, atu pōu mōno kakai. Pe auk tau whālu te kotoa pē ai uang e au, me he kau rā māsā, Ke kau misinare, ke hape mo tāwheta mo e lotu area matua, mo ki nao tolu i tua neki vare. Kātoa, kātoa e fotu lotu na e whai, au tau kātoa ngā fie fie, ko osua ngē au tau. Ai riukawa o e lotu mua, pe tau tauhi o tua mo ui. Tako e whawhita ai e kātoa ngoni. Ko grawe ke ai e nekai masiva whai ngā taa, e urak, Whama whora mai o lotu, ta tau tof pē mo i meana, whakaino hino e sisu ki hene a kawako, te nau whēroake, mo whitauraku moia. Hoko pē ka paula. Taki tuia ta eko paula ka apostolo ku hina e kehene ako naki, me ngahi ako naki ki moa. Kumia sisu puke ki tāmetei, kumia paula puke ki tāmetei. I tāmaskusi a paula, nehanga i kai ngā whao paula e fukato, pe tukutuku i fua ke fumaia e tua koro, ke hora ke mui, he nā e whakatanga i pē kōsperi, o e pureanga o tua talubi e mimo. Ane afina o lot whatapui e maka, o e whamiri, o aminias whanua, o e nā e tufunga tonga, e langa e whailotsaene. Pe whae tānoa e whaamiri o kau ke sona tane tui mereke whanua. Ke whae whakau nei alo ngā e whamisinare ki Papuani Gini. Hoka e tau lai honoua, whakafok kātoa e kau pārangi me inusila mo Asteria, mo e ngāhi kau tā whamaforarotu, whakafok kuhi koe tau Tuk be asona dane, tu i mirge e funua, koj mis nari me tonga. Ta u e më full, tuk i petia, kje ta i bafano. Koj fomadana koj e u kau, kje faif kauni, koj u hi nga e ne petia, koj u hi na e ta e malolo, nga u e tokota. Kaja ha to e tokoni, kaja ha me afnonga, malanga pe. Luelalo pe ke maunga, luelalo ke waitafe, luelalo ke ngahi kolo, malanga pe, malanga pe. Ko speri, ko e pureanga o yotua. Peanga e taha o e fatanga, ko iri aki, ya potu mao mao nganoa, ke ke nga au e toko taha i pe, uha mo e laa. Kaj kia hataha e tokoni kia te koe, koe whakatanga ia oe kōspiri e pureanga o tua. Te kurahi pe i tau tolu koe ni, ma ngai mea ko whakatanga ia i tau tolu. Koe whakau koe ahori, e whakatanga i ki mou tolu, pe koe uingalahi oe whakatanga, koe ko mea ko mourea aki. Koe mea ko mourea aki, koe tōnga mo ui, ok mo whai. Koi au kuhinga ai, ho mou whakatanga ai. Pea koe tau manawahe, o ku tau rongo. Koe tau manawahe, o ku tau toitoi. Te oa nā tau urea. He te tau fua e kanonga tā maki. Koe whakatanga au whai jari tau ro. Koe rongo keha. Koe kōspiri e puranga e tua, te tau urea aki. Kōspiri kou taramai he pōuri, rea he aho. Kōspiri kou whanawhana mai kou tau te ringa. Malanga kia me ngai marae, me ngai whetu whakapure ngā. Mourea. Tala mōni, tala totonu, tala kōspiri pureanga o tua. Koe ngāwea na whikauta toki ai. Hau mai ke haka he tui mōni e haoni. Mourea. Hange ku mama te aho tau whonuani, kerea ake mooni. Kohi urahiange e tau whinga, ke tau whakahoho loto, ke tau kaumea lelei, me kau mau mawhai, mo ki nāu tolu, mau eho tau ngai whainga maari e. Kui kai koe marangai e kōspeiru e pureanga. Ki manawahe koe. Hea, maranga, tālai huafa o tua. Koe mea iau tau siasi ai, koe mea iau tau muimui ai, kia sisu kraisi, kia ua nga tau manawahe, ka tau whakamoni maana. Whemo i tina rahe miti ai tongan, rea ke mooni. Rea ke mooni. Paka iha toko ua tena rea ke mooni, koe hopo ko pao. He loi e tamataha, he lau i kovi e tamataha. Rea ke mooni koe koe mooni o tuā kui kaito iai ano whaka alo alo ngā ua. Aene whaka mohi mooni lele. Harawawe, mo uomi ki heni o rea ake mooni. Rea ke mooni ke o tuā. Rea ake mooni ke kaunga lotu. Rea ake mooni ke o mou whanau. Mou tauhi a aka he tui mooni, aki a he rea mooni. Pe wana mou longo, he kaitau tolu he whiri mwe. Ngai whaingata ake ke he, kohi ko tau manawahe. Oi kai ke tau whai, ai tala e kōspiri, oi pureanga e tua. Harapawe maroe ngāwe, koe aonga o mou ngai whaerotu, ke aka he ni he tui mooni. Pakea kahine e whinangaro e o tua. Pek mautara monua tu e whanonga uwhai. Ke mou itai ngata. O whātu e tumotolo kotope. Amen.
1: Uiai, ke konu ofau roto. Ke whai o te kau.

0: tala ho ngong lo dei ai ba hanga lo tu tong a fo ma fo la tu ben me le tio tu triple o e ko e ko ma fo ho si ta uta la ngol re i ve fini ma la fo ai ko ni na e fo ho ko be e ta dei ki polistino si si bu si na ta uta na tong a fa si ka o to ka ta ti vita ko lo ia ve ki to mu i a ho no he ki ku ke ke gato ai konga ki mo a o e fata pu ka ke o e ma fa i ki ni
1: nes kauni to modo alu kala ta ble dai ne princesi salo de mafle pelo tuita nes tungi Kama e fare primissimo e fare princesa ton. Tapi ho e nobile anafi ho ka maha mda pure. Tapi e ekpare mia. Kama e kao minista al kaloni. Ma e fare rea me kao fofong. We acknowledge the presence with us. Of our families, high commissioners, ambassadors, chief justice, and members of judiciary, and also the church leaders from our partner conferences from Australia, New Zealand, and the United States. We thank you for joining us this morning. And we hope you have enjoyed your time during your short British visit to Tonga. Tapge seo e kautaklotu, ma e kautaklotu fonua, nga siasi. Tapge kautalasi glah, skei dai lahi ka ma e konferis kakato. Tapge kauhiwa, ma rapido kauhiwa. Fulere mo fai fatonga ya ma ura vai be mo polo tu apo. Tamaro nga we. Mo fai be fatonga ya fra balesteri, ge fai from da fata. Foma apo pe nga we ta ku hiri. Ura we fai nga mari e koe ni ge fufu mra nga e paesiri. Ge fotu matau fahara fra mari e. Ke fronga e se asi e tau konferensi o tau amanaki ai. O tobe ono pou, ka maa ono hulu hulu. O hoi moe whakatawa daina. Ka kuhinga nai ki ha. Ko mea ea te tau whenga ai e waha konferensi koi. Ke fia tau kapatama moe Kau tahu apa fenua, kedua apa fenua. Upaya sekali dari Herod. Kau mau fia-fia, ikuna nama upaya. Kau mana ni be ikuna ya, oh setahu ni mahu fulu. Kau tiga itu kau fia-fia, kau mau kemarau aku. Kau mau kau, yo mau fia-fia hon. Kau kita abu yo dua, kita kau ikuna. Kita farah ya be fia fia funua be kawa dua e conference. E poka e fia fia ke tai dare kau filmui o e wike hei lala o mau tala monua ki e tak mamada a mai ngā family mō pōpō mai ke pai e ngā we mahu inga mō kau gei mā ofanto mito mō tolu. Pasi yang kita tahu energi api aku menusila tuai kau bau malu mu ramai mai kau mai ke gue kehilala dan buat mai o menduwe ai konferensi tu makai fokus hola pada pada mai sekali terakhir itu fokus kado no fadungnya agak ibu dulu ia pada mari amu yang kepol perkara malah Mirsame, te uhiwa ki o tai ngata, and I offer a gift. Kohong kutuni fa iro getau tengata metau tengata ene fa moni. Kene upehe yang e haranga fa tengata I offer. Yang e kuatu irangi kotau iram. I will sing of your steadfast love, O Lord, forever. With my mouth, I will proclaim your faithfulness to all generations. I declare that your steadfast love is established forever. Your faithfulness is as firm as the heavens. My theme, your steadfast love is established forever. Whatever God's steadfast love established, it is established to last forever. God's steadfast love can only establish or build what is good, what is eternal, and what is everlasting. The psalmist here praises the dynasty of David because it was built through and by steadfast love. And as such, it was destined to last forever. That confirms God's holiness, God's greatness, ever-living and everlasting God. However, King David trusted to maintain the eternal house of God, failed to live up to the expectation. The king of Babylon brought down the house of David and God's eternal building destroyed and let us shift from David and Israel to the Son of Man and the Kingdom of Heaven. We are encouraged. Do not take for granted that we are God's chosen and internal buildings. Do not take for granted that the covenant of Tabor the First at Pohono will, with God, will save us forever. If we do not repent and turn away from our sins, we will be crushed to ashes. God can allow our Babylon to bring us to our knees and humble before our God. Kuranga tuloa kwelea yao fukarakaraka nga yaon. Kuranga beamea ke furoa. Kuranga fata nga da. Oka kuhinga ya kuranga mea ke furoa. Oku hinga beya kuranga kita ngat. Takton pe saam yaon. Kwa langa fare ta nga da, kwa langa fare ia, I offer. Kwa offer oka ana e langa, kwa ta nga da pe ia. Kwa offer, oka yahane mea na ia popo, oka yahane mea ia offer ume umea, oka yahane mea offer maumau pehoro. Kwa ika ika anga ia, ia ta ia. Kerana saya pun aku yang hon gerang afar tangat, dan saya sekawa di Israeli yang mau afar oleh kita. Gerang ayah ofa, gerang ayah fadu. Tahun tu nubi awak nak terong awak tangat. Kali time betau teramai besame, neupeh, terong awak tangat. Gerang afar ofa. Kau mai no mai beya ko fara ko nai uhinga ke tanga da Komunukaja. O toa e shrejnë, më fare o debila. Në kome, a e kame nga më uhi nga, ka kohono të uhi më hono fërë nga, o të au nga e ofa të ngata, ofa e o tua maha në kakaj. Të kome bango i, në amnakbe, kome e hao hawa, Te le fai hao hawa hono tauhi. Ka pangoa ku more a ofa. Te a popo ai. Te horofa. O ka le pur de fao sane. Lo mai no pega ki tal rolu. Ko tu a pur de mea ko to pe. Ku de langa. Te ka wa ya maman. Ka faka bu pura nga hi tahi bo hak hono nga hi ngalu. Ko shoka pe tene lolomi. Ae toka lau mo toka. Ae funua mo mea kato au kiai. A mamani mo hono mahu. Ko e fuotutu kato be e shova. O mahu mo lelei. Hange ko e fukatuku e kapatana. Ae toa kinte e vita buisleri. Tako no feke na ki holo. Ti isleri, ti Babilone, ti ispite. Ko të hëgoni, o ku i fea si hova, ku hako langai a e hono fare, pe të to. Pe këfaja e te nëhia ia, te nëhia e fare ta e nga ta, ku o keri aki, mo fukatare ia, ku o ke taka taka ita iho pani, Ko ke fuka mama ai komina ndi ke Kya uki ori ke kere kere hono karau ni Ko ke hae katoa hono ngahi a Pe ko mama katoa hono ngahi tawa Pe ko de hoko ke rumanga nofu e ngahi koloa E os afe eki ko fufu koe E ko ho ita Hange hapira Kau bea isleri ufu eshova hano fufuha. Atu bae na utoho ki ngahin fai ngada. Karai kai. Ku isleri ne kai toi fie mamata ki hona uotua. Atu bae na umama e meni ngahin alo ufa. Ya krofa e alfare. Na ilanga pia kita ngati. Kota eshova e toku punep kadesa katui Babilone. Kaki nga utolu ke popula. Popula ke pureanga muri. Popula ke otua hiteni. Tako sega mamahi taha. Tautau homo ngai habe. Ihe uirou he ngai waitafe. Pea tapke moto hiwa molot ki homo otua. Koyanga e. Kono hrok. Koi farda ngata o isneri. Ko tumu-tumu, ko e fawa maha koin. Ko e omi e, fu manu ta maa hufanga fatapu ko e fu buaka. Ko ave ki he ori ta tapo si hova, o feira urau ya e ki autua muri, mo autua hiten. To e hau, ko pula e kakai, rumai hona autua. Ko e hui kotoa ia, ko e fare ta ngata. Ka ea e nga upaya mo e nga wanghala. Ka manatu tatoli mo nga kameri. Manu-manu ki e ilaisia. E ka upalo fita ape ari. Vakayat peo ki feho mo otua. Na akune mohe. Na akune fukahawe. Ahoni. Kaila mai kau profita ne panesa ne Babiloni isleri o feho muotua e osa fehe ne fufuo no fufunga moene arofa meadiki mouto aku wongo fefe kahanga hafunua o taukaya o tau otua Ogwanga fefe. Kita umamata atupe. Ogwanga fatapu. Ta kape mabea papilone. Kia tinte vita. Pea mohona kotua. Ogwanga fefe konferis. Ai hoko nga hemea te tau moia hi funua. Ai hoko nga hemea ku foro ai. Ai fore ta gata na foto madonga. Ko haha da ngao e fai. Ke tau fa konferis ko ene. Ke puke puke. Ai madonga. Ko tau fore ta gata. Ko toa ngao e Israeli. Koe nao mundo fua tukua, koe ofa mui mese e o dua ura, pitini maru i tae ngata ene ngawe. Tau ilope ai he mehi o dua, katau aru aru pe tukua, eka ike ilo ki tau tolu, patau mea e failo ki tau tolu ke pure aga, ke ilo he kakai. Tau ki anga hala pe, ke ura hebe ai ne mesi. Kalau kalau memah mah apostolo owa, koi mesi, koi mes, koi yang hala, koi yang hala. Koi fahinga, fai fai noa koi ni. Koi yang une fatu, koi khoroki, fatau fale tangata. Fatu akabe asyona baptaiso, ke kau siu. Owa demo futa aki, ai rau ko fana ko motoro e prahame e ko utarat o ma fai o tua ke firi ha kakai ke ko ne fanga pere kai tos ki motoro rako ki hea fi e ko kete mo fato mara o kete mo ma o fa more more mo e aro ofa ai o tua i konga koe i saame i konga koe o sisu le mo sione baptaiso ko se kauta tau vea o kuonga mai kentadoro Ko tau ki oi whare tae ngata tu tuon beya Ko ofa ki o tua aki o tau kotoa Ho tau lot, ho tau ii, ho tau lau maari Ko langa whare tae ngata ofa kono tau hi be koi of Ko jaha whikau iai ki tau whiri Koi koha mea ki tau tol Ki whai pei kai Ko langa whare ea ofa ule tu tuon beya ai whonga Dako sikau beya. Ko sengata lai tau tau tau fare tai ngata gai hon. Kono tau hi aki ai vai ua. Tau hi vai ua. Kai ke kakat. Ko tau hi vai ua ko e lotu fuka fie fie maari. Lotu ya na taraga e fare si ko lotu bege mata mata lelei. Ke lotu pe ia ku vai vai ua pe. Ika ike momoko, ika ike maha whana. Ka ku maha maha whana pe pe a moko moko pe. Ke lotu ia lau maari o teimo vai. Ke lotu pārahi tokua umpo uri ka iaho ota. Kloa pe ke tau kau. Te uki maha whana pe kōpina anite. Nei whai o tua mohono kakai. When it comes to worship and to love God, there is no room and space for mediocrity. What about Vanavaya? The guy gets five from Adoato, at our five from Omonima, I doubt Tahirodo. The Skawi at the conference of Skawi Gitonga. Oh, I'm on the four up here, and I took one for one grand. That is our Malta and Adai. Tonga, upau ke tauhi, ai tau kovinani te. Eka I tauhi vai ua ia. Upau pe ke tau tauhi ka kato. Tauhi e rotu ta toka I oi o tua. Tauhi e rotu vai vai ua. Eka rotu vai vai ua, nā moha hai ipu vai mo moko, eka I te fea wai. Ai nau fema, ke tauhi tau ngai hodu ia. E fai fai atu pe fuka fie fie maari e tau lotu. Pe tau toke whakata kurahi ange, koe lotu fuka hoho lot. Koe lotu ia kurahi taha no fai e siasi, te fai e fotua me kure anga, ai lotu fuka hoho loto. Sakopua pe. Kobe grava. Tu ke monia mo to donu. Tau yo tau wa fa so siare. Eu tau i maman. Tu ku ago ngari poto ya, ai ngari lele i tengat. Tu ku ya ko yang halai. Oktabe tu mo falo tu yo we si na ko lot feu. Si lot feu. Que ja ko lot feu i ko na tu ya lot ka ka to he na tar ya si su kras. Ko ka lot tu fano ngo. Ko ka lot tu vi vi wa ya. E ko mai no ya pe no aru di fe. Una no fo no fo pe o pa pa ya por ko pe ke fa to nu ya ke dai na hi. Ai ga ke na fe fa ngo mo tu ka ka to ke ta wi ke ko si su. Ke ta fe u pe ke conference ba mo se si. O ku hi nga ke ha. Ai kai marawa ke ta ofi a fai to ko na tapu ni ta u fa na u. Ko ta ri gai ko hi he ku lotu wa wa u a pe. Ai o ko ma tua. Ba mo kau tau whanau. Kai ki nau mahu inga ia, e whamu o iho nau whanau. Pate tau ea kepe, o kuhinga ke ha, ai whakau tuo tuho no whama mahi o kakai se sine, e ngai family, o ngai whakata, whasosiare, o e moifu family, kuru ngā pe, he utau rata pe, ke whai vai vai ua pe. Ai tau tokanga ke rāngrāngi o kuhine, o tau iho tau ngai vai āo tuo. Kainga, whare kainga taa ko sranga ia he o tua. Te ko os mau mau luta, te maru, te tolonga. Os whara o es hova no ahi a fo. O fua ke tonga ame toke rau ke rulunga ame ha hake. Te ko ne osi fua o no ahi makatunga. Ke funua ame kristahi, te a velo ki ahi o no ahi pou. Ato erangi ibe farik ya mohugu ye suwa suwa amunuga makroa mal ke ngahu ye nima ako fight it on before ko ni stood on ako po ya hono afia nga ko ofa mo mo ni ok fa mero mero ko hono fufuwa kana I hold up ya maro be na os aho tolu Peliriwa e tau hio e whare tangata me whai he tangata, me ngai tau tangata. Tua be ege whai be ea he aro. Ke te whutu be ea me he pegia. Ke me hiki e whirau rau o e kau tau hi whare. Heiro na tau ausi ae mui tangata. God venis, koe tau lotu kwa mua mua ni maa. Mo lotu rohi mo fisi. E puri ai e fufonga e o tua mien tatolo mutoka. E koe puri ai o tua e koe whanga maari eia, ke tau whakaafi ho tau papilo ne. Ke le hae ke tau tolo pia, no no o mone ioke, ke tau popula ke atea. Tau pakon penis koe ni, tau lot, tau wakonaki aki ke fufui ke tau tolo, me ngahe popula. Popura we mui. Popura khoroka khorofai ai fare da da. Kala wa ke tau fado nu hia. Pe to ranga de da to we crazy. Ke tau ho ko en fara. Ke ko fare da nga da ranga yo toa ya si su crazy. O ka fi ai ai o toa. Pe ta ho ko ka fi au mo ya. Ke fare da nga da. Ko pura nga o toa. Ko fat di konferensi ka mag modul ko dobe ko tau kau ko tai hon even
2: ko en so fo la himi tuku o e o wau ba mo tau ma na fo ai gi ko ni ma ya mo fulu ke mo ka ta ko me ake tau hio ki ma fa no e fo ka si o mai de ka ma ro ro ko hawa tu ki e la ni fe fe fe na uno fo